ti mesa se opoto kasa mi yana mede abaye di mano peye ti media mo bibia enti ano peye futu ne grand chance opoto kasa mo se today is your opportunity to build the tomorrow you want and some fun beam today is your opportunity to build the tomorrow you want mede si opoto kasa mo na mede ba kan kasa mo na po ti mati mati e pan dia which sima ene e ya kwenya de ma wo so bet ni esi odet na a wope odet na ne ebet na e don hwe ba kwe di wani mi odet na ebet na e sima tete ye di wani mi odet na no bet na e china odet na bet na e nime no nsi ya toshu mi enu enti ano pe ya oba adia akan wo aka atias fasa ase ho no atusua ye ho adwuma e ne bia so mba faso sa bi emfa ma ho se de be de che obetin ya bua ko ntapa bi aka chon se eh ene bia yi bi se na medisi menu so o aka mene yi ntwa so aba no pe futu ni grandchance mi abebe bibia menu mi ni atosin no obade na nkasa emma emu hu mu mu yokodu o

problem na tie bia no ade kitikitikitik bi na brenas na bibi bia atumi awia pa musia ayan ko the vivi cake na unim sa e tamani ni mpata mani na upa bia ya ba kwa omo no ekoba no cake hu ni omanioma

se wase katazuro ni ngumusa na sawu mai dia dia ndi na wona aye no ndi pomade na kontam ndi wudo wudu via fazira mo bwari ye kuna mkwanzo vina uko vizo na nyamyasi ndi awusu ra vin kuna uko wuduma ndi yani ya dida wo ndi nyumde uko wuduma eyen sa wadi aze.

0: Akra Maju.
1: Ede Akra. Nana Ketu ni.
0: Nana Ketu.
1: Akra.
0: Nana Unika Mai Wong.
1: Oh, me da Mogwonu.
0: Ah, okay, okay, okay, okay, okay. Tina chan se, Akra, ye mu adi nenu.
1: Na
0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: na
0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: na
0: na na
1: na
0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na ni mpe ni sinye ewo akensye brinu mu
2: okay wata first one no
0: aha
2: eno wasaba
0: okay. Wasaba akensye brinu mu
2: oh okay
0: aa nche oba wo ni eno so
2: wa
0: ntumye ntwa nche yama ya yina film nche mami huu ya wahano
2: okay
0: aha nche mami huu ya no aa tinka aa na na na hello
1: ya aje usu masina babyo
0: aje usu
1: babyo
0: aje usu sao nisye na woba hu I can say better day, yeah, mammy, you know. About a back of it.
1: Aye,
0: but that's a dozy. Oh, no, any bravo.
2: I just said, a bab working, you know, dear.
0: Any bravo, those dry
2: in channel. Be up a social in channel. But you make us an immediate win or umina, winning
0: now.
2: Ah, winning
0: now. Any bravo,
2: papa,
0: any bravo, papa. Hello.
3: Hello.
0: Akra Maju.
3: Anya.
0: Papa ya vrawa saika za fini.
3: Andi. Mwa.
0: Mwa.
3: Achai.
0: Achosu dine de Andi.
3: Andi, Andi.
0: Andi. Yuu. Ola Andi na waya kralu dia baba.
3: Achai.
0: Yuu. Akra mpenise. Koto epre. Ena ema. Koto ni pre na ema.
3: About
0: a tumika. I don't know my
3: name
0: to
3: tumika.
0: Ah. You are bad. But oh, a chance about because obeisi is he. It be obeisi is he. I want one.
3: But
0: hello.
4: Hello.
0: Agra Maju.
4: Ejepo.
0: Yo, papa le fa zo ka ze fin.
4: Ah, e de so se ju akoy mi, so na so ya network na to koy no.
0: Oh, okay. Okay. Okay. Mba chozu u dine den.
4: Edward.
0: Edward. Oh, okay. Okay. Yo. Aje Edward da wa ikado.
4: Wa sai.
0: Aje Edward den pani se. U twa sa. Akwati wadru no. Na uchesa akwati wadro no na
4: na wotei ufi bisha dro
0: na wede
4: ufi bisha dro
0: useno wakwane beso
4: nito ucha eseno ucha kwa hedi wana ucha bini wadro asana wana
0: na ucha ubidye enkasi na useno na ucha ubidye aha
4: ucha
0: Papa, papa ni abre. Agora é bronze.
4: Edward.
0: Papa, vamos me trair.